ko nyatitang jatare pore sayukane at tapore sapokala e sabakawato sabakasangko unay yo pa unay yo tak kitay yo anchali karaniyo ano tarang punya ketang lokasate yan don ni metang abamang kalanja yo jamana po sakuna sa sato pa